0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: What's up, Kaho?
2: Okasa, you Eddie.
1: Okasa, pray you Eddie. When you hear Nanti and the Sunny, Okasa, pray you Eddie, say Okanaho.
2: And our fitting, I see Didi in Siki Kan, Tam say.
1: Peter Fiasia Didi in Siki Kan, some baby, say Minimono.
2: Minimono.
1: Minimono.
2: Na munu mwa arana akoko bwane.
1: Na munu mwa na akoko bwane.
2: Na Petro kai asema Yesu kache ya
1: Petro kai asema Yesu kache ya nise.
2: Akoko remon.
1: Oh, akoko mon.
2: Na wapa mprensa.
1: Ansanta akoko bebon, nu wapa mprensa.
2: Na ufri ediko sun ya ya ya.
1: Peter Fiasi ediko sun pi. Anyonwa. Yesu uwe obe uno. Anyonu obi nebe u. So yeah. Owona ni Yesu bewure nyano obi a na bewu ene nko adwuma di a opese obedi mada samanti Peter won ka ho eto ye da wuntimi Peter try that's wuntimi anyono a
2: yakato
1: o yakato wo yakato wo tine se bam sa bebebe Yesu no oba oti se odwama odi ne kwose ne Isaiah 53 kan aye no se ne odwama toni wrani mumu na wanmie nanu no se onu so odi ne kwa wanmie nanu no oy odwama enye nwan ma enye mie nu mie nsa enti ne nko an oba aye ebesoa asenua no ne nko an oba aye be hunu samane ne ma wiase nyina e ne nko a enti ne nsa se obi ewuo be bata ne ho dabi sanad ne kwa ye ye nto aso 27. Aha, yeah, twas 27. Yano wa Matthew chapter 27 na yeko no. Aha.
2: Na dia chin no.
1: Adia chin ya no.
2: Asofu mpanyifo no nyina ne omanu mu mpanyifo no tu ne ho agina se obekum no.
1: Asofu mpanyifo no nyina tu ne ho agina se afa de obeku no. Tie ne ye o, ay asofu mpanyifo. Enti se wonnim. Ensembi wa wa na ebinum gi ho akina ya me nwanwa. Yesu ba oba ye no. Se oba no mbe somo ye ono mu ya adwen ono mu ebo mu ye bibia nka sa akiri mu powe no no nka be fin na aba debi ono ban no de nsamu a eye foforo ne nsamu a ekiri wo madwen so na ye de be e ba ye enti be bia ne o mbe hia no na Yesu ne nsamu o ka ne de o mu ye no e bo bra enko enti we no e ma wo mu nya akwan ko bo no po se akwa we ye be kuna fi mu na ne nsamu na o ka kan nyina ne nyina ba wi ye. Aha, ni sem nyina ba wiye. So kan kan se ne ayikura etro ma John de John 12 no. Ah John 12 ebra Yesu ko nyane Lazarus no. O se na nipa fira chichi ba ba hu Lazarus a wawu aso na na na. E ma nipa bre ba ji Yesu di ye. Ana ebinum se da bi. Moma yenku akwa no. Moma yenku Yesu yenku Lazarus no so nya de be. Enka ho. Se na ba ye a enipa ma ji ni ni. Aha, enti atirimpo nyina omudi ku Yesu ne se, ase wa nya domu di na chi a, omu ne nsam na oka no, ebinu ma ba gi ne nsam na di omudi na chi. Enti ye ku na fi ho, na se ani kuo na ote na agu. But na ye onyagopon se sheshe ye ode ba, wu ni pa ba de na agu no. Wa ho de ya he, untimi. Untimi sanete. Enti brother yenko, enti mpani fo ko bo po se, ombe ku Yesu no. Yenko,
2: na wo chechire no de no ko ko she amrado prato nsa.
1: Tieni ye pa afedi e amra asam no ba sa na o ma bop na wi afedi om ne ko aban mu se se de na anka min kan sa akwa e ye fi asem sa om de no wa asofo no nchen ana asofo ne mpanifo no aye djufo no amu ba sa bre no kan sa na roman fo ne di wi ase so enti roman fo ne di wi ase so aye wo bi a na wo te palestine asase no so aye djobia djufo no te no ono te wa wo ye governor ema aban a ampra na Augustus, eh?
2: Yeah.
1: Aha, na oye governor mano. Ti se bia yeti kwa umay muhei. Ya wa DCO se
2: MP, MP
1: fine. MP ya, ojina kwa ufo anemu.
2: Yeah.
1: Aha, nti wedye, asamu ba sana, yeti nuko ma ti se bia MP.
2: Yeah.
1: Sane tiye, nti yeti nako ma pletu. Aha, onuwa wabaye muni yeti nuko mano. Ana, yentu aso.
2: Ana yuda yi no man no hunu se wabu no fo no
1: afa yuda yi ni man no hunu ya koso no hunu se bebi akodru de se na akosha ban se de junfo ya chichire no adna kopie ayi ho de o wa eka de bi pa de